0: That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. It's 8:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
0: Anak, gising na. Anak.
2: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang sa 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Kavibes, advertise.
2: Huh? Advertise?
1: Yes, advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
3: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, Amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ako?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
8: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
4: Nasa ibaba.
9: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1.

0: That song was brought to you by EMAPTA Philippines in Clark. Apply now at careers.emapta.com.
1: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
2: Kavibes, advertise.
3: Huh? Advertise?
2: Yes, advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo. Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ako?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
8: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
4: Nasa ibaba.
9: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
10: GV99.1.

0: DJ Amir on GV 99.1, your good vibes.
1: Hello, hello, hello, mga ka-vibes! Happy Saturday! And it's September 19, 2026. Kumusta po kayo? At syempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Dito pa rin sa programa, tuwing Sabado ng tanghali. Tita Nanay time! Nakapagpatuyo na ba kayo ng mga damit, mga ina? Ang saya-saya po, ano? Oo. Nako, sa Mabalakat ngayon po ay no power hanggang 2 p.m. Wala kaninang 6 a.m. Kaya medyo yung mga gumagamit dyan ng mga washing machine na hindi makapaglaba. Pero yung mga maabilidad na ina, na mga titang inang katulad ko, ay naglaba na kahapon. Ayan. So, kumusta po kayo? Anong lunch

Enjoy your lunch! Kasi ako, nag-enjoy ako sa lunch ko. Jampa! Sa dami, hindi ko na maisa-isa. Oo, basta. Basta kumain ako salmon. Salmon. Taray! Ayan, anyway mga ka-vibes, enjoy lang kayo. Keep eyes on your background. Hello sa mga jeepney drivers natin, TNPS driver. Okay pa ba kayo? Kaya pa ba today? Oo, eh, paano ba yan? Magtataas ang gasolina ng 10 piso daw sa Tuesday. Eh, paano ba yan? Ayon po sa DOE, kanina napakinggan ko sa news, eh hanggang 2 weeks pa daw tatagal yung ganyang presyo. But eventually, bababa din naman daw. Kaya lang, hindi na babalik dun sa dating 50 to 60 pesos per liter. Napakasakit. Oh, pero okay lang yan. Oh, puro na lang tayo mga Pilipino, mga resilient. Oh, yan. At kung kayo po may mga Rewind Weekend song request, pa-shoutout kay DJ Amir. I-text niya lamang ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Siyempre, masusundan nyo kami sa mga social media accounts sa X and Instagram at GV991. At syempre mga ka-vibes, kung kayo subscriber ng Signal TV, mapapakinggan nyo kami sa channel 306. You can also follow, subscribe sa aming YouTube channel. It's GV99.1, your good vibes station. At para mapakinggan nyo kami anytime, anywhere, basta meron kayong internet connection o mobile data, mag-download na ng Mixlr app at Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. I-try ko mag-live mamaya sa TikTok, ha? Try ko lang. Okay, mga ka-vibes, sa TikTok namin ay ang aming account ay GV991FM. At mamaya, live po ako sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. Sa mga nagtitinda po natin dyan, mga sales lady, mga dapat ano, hindi dapat, parang hindi ako gender sensitive doon. Oh, kasi may mga salesmen, salesperson, no, 'di ba? Gender sensitive. At syempre, kayo pong mga sa hanggang ngayong weekend ay nagtatrabaho. Ayan, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. At patuloy kayong makinig ng ating programang Tita Nanay Time kasi mamaya magkukwentuhan tayo ulit. Eh, ano ba yung topic natin today, DJ Amir? Ito ang pag-uusapan natin later ay the art of protecting your peace. Paano ba haharapin ang mga toxic behavior ng mga hindi mo kailangang mawala ang sarili mong peace of mind. Yan ang topic natin later, ha? O, samantala, it's 12:33. Dahil tayo ay naka-rewind weekend, mga ka-vibes. Paiindakin ko muna kayo, mga ka-vibes. Galaw-galaw. Dahil narito na ang isang awitin mula kay Timmy Thomas. Dying inside.

At tayo po'y nagbabalik. 1:26 in the afternoon. Kumusta po ang lunch, mga ka-vibes? In a while, magla-live na po tayo sa ating Facebook page. www.facebook.com/gv991. Samantala, basahin muna natin mga nag-message sa ating text line. And mula kay 0318. Good afternoon, DJ Amir. Pa-shoutout po sa lahat ng masisipag na TNVS driver. Pa-request po ng Dying Inside. Salamat po from Nino, the Poging Transporter. Yan nga ang unang-unang song ko, diba? Taray. Oo. And mula naman kay 7969. Good afternoon, DJ Amir. Pakiplay naman po ang Escapade by Janet Jackson. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Yan, na-play na rin natin yan, ha? Gretchen, mula kay 3016. Good afternoon, DJ. May pwede po mag-request ng That's the Way It Is by Celine Dion. Salamat po. Na-play ko na rin yan. And syempre mula naman kay Norberto, good noon po DJ Amir, marami po kayong kinain DJ Amir. Salmon po, salmon. Ayan, salmon po ang kinain nyo. Marami rin po kaming kinain. Kumain kami ng buffet. Antaray! O, ayan. O, Norberto, ano naman ang kinain mo sa buffet? Share mo naman yan sa akin. At ibabalita ko kay DJ Nice. So, oh, nag-extend nga pala ng hi sa'yo si DJ Nice. O, diba? Hi daw, Norberto. Ayan, ano daw ang lunch mo? Baka naman, sabi ni DJ Nice. Ayan mga ka-vibes, nako, live na po tayo sa ating Facebook page. Sa www.facebook.com/gv991. Ano ba ang inyong lunch ngayon? I-share nyo naman yan kay DJ Amir. Oo. Actually, nakikain lang ako. Hindi talaga yun yung ano, ulam namin. Nagluto ko kanina. Ano. Share ko lang, ha? So, DJ Amir, di ka naman namin tinatanong. Kaya nga, share ko lang. Ayan, nagluto ako ng pininyahang manok. Wow! Ayan, para sa aking mga bagets. Kasi mag-work mode na naman si nanay nila eh. Ayan, 1:29 in the afternoon. Kung kayo may mga pa-shoutout, song requests. Siyempre, rewind weekend tayo ngayon. Text nyo lamang ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At live na nga po tayo sa ating Facebook page at www.facebook.com/gv991. Ay, nako, binabati ko nga pala. Congratulations! Oo, ang aking pamangkin, si Lian Carpio, Lian Velasco Carpio, nakapasa po siya registered nurse. Oh. At sa lahat po ng mga nakapasa ng RN licensure, congratulations. At saka yung mga nakapasa din na social workers, congratulations. Mga registered social workers na kayo. At saka, syempre, ayan, hintayin natin yung mga iba pang mga successful na nakapasa sa mga professional professions. Ano ba talaga? Ayan, mga ka-vibes, congratulations sa inyo, no? At syempre, marami pong nagbe-birthday ngayon, kaya babatiin ko na muna sila. Kanina nga, sinabi ko na, happy birthday. An advance kay Ma'am Katrina. At syempre, sa kanyang kapatid, sa sister niya.
Ayan, happy birthday. And happy birthday today kay Tita Shirley Aquino. Ayan, Tita Shirley, happy birthday po. Ang mother ng aking best friend, boy best friend. Ayan. At syempre, happy birthday din today kay Sir Norberto Maras. Sir Boy, happy birthday. At birthday din ni Ma'am Lalaine Malonzo de los Reyes. Happy birthday din, Ma'am Lalaine. At syempre sa aking classmate Corazon Baking, Call, happy birthday, Call. Ayan. Happy birthday din kay Elisir Ace Dionisio. Oo, and sino pa? Syempre happy birthday sa aking brother-in-law Erwin Velasco. Happy birthday sa iyo, Bobby. Uy, kahapon ha. Birthday kahapon ni DJ Young. In-announce dito. Sabunutan ako. Happy birthday sa'yo, DJ Young. Belated. Ayan. Sino pa ang mga nagbe-birthday? Bukas! And happy birthday kay Sir Philip Di Maunahan. Siyempre, happy birthday din bukas kay JV Tanyedo Villarda. Kay Sir Nilo Kerubin. Ayan. At bukas, babatiin ko rin kayo ha. O, kasi meron naman tayong program. And siyempre, special shoutout ulit sa aking boss, Boss Josephine B. Tanglao. Enjoy your vacay. Vacay naman. Oh, enjoy your vacay naman. Magpasalubong ka pa, boss. At syempre, sa kay Ma'am Elsie De La Cruz. Ayan, sa mga kasamahan ko dyan, Manager Miko So. O, matik na nyan. Yung mga kasamahan natin dyan, my friend Don, kay Nining Febby, kay Nia, kay Prey. Syempre, sa mga kasamahan ko dyan sa solo parent. Mga solo parent na gaya ko. Ayun, Ma'am Agatha. Pero si Ma'am Mother Mayet, hindi. Ayan, Mother Mayet. Syempre, sa kanyang anak na si Shelly at sa kanyang napaka-cute na apo. Of course, kay Mother Elisa, Mother Noemi, and Miss Anne. Kanyang anak na si Marga. Hi, Marga! O, ayan, ha, binati kita, Marga. Syempre, kay Ma'am Sheila. Ay, kay Ma'am Sheila. Ayan, at sa kanyang mga social workers. Hello, hello, guys. Syempre, kay Ma'am Pawi ng Kanlungan at ang kanyang mga house parents and social workers. At kay Sir Algen. Ma'am Casey. Yeah, belated happy birthday again, Ma'am Casey. Walang katapusan ng bati ko sa happy birthday, no? Wala pa kasing butter cookies. Di ko pa natitikman. Syempre kay partner kong Maris. Sa kaaway ko. Kaaway kong si Amy. Ayan, kay Lola Mel, kay Kuya Lito, Kuya Nolly, Kuya Bobby, at sa mga piloto namin dyan. Kuya Sunny, syempre, sa kanyang anak na si Kate Winslet Lozano, and of course, kay Kuya Bong, and kay tropa kong Rosby. And hello din kay Ma'am Hides and Ma'am Shella, sa anak ni Ma'am Hides. Ayan, si Ivy. Hello, Ivy. Okay, so eto na nga.

0: natin, gusto nating i-rest back agad, 'di ba? Kapag may nainis, may nang inis sa atin, patola agad tayo. Ayan. Kapag may nagkwento tungkol sa atin, gusto nating malaman sino. Sino ang nagsabi, bakit sinabi, at kailangan na maipaliwanag natin ang ating side. Pero habang nagmamature tayo mga ka-vibes, napapaisip tayo, kailangan pa ba nating sagutin lahat ito? Kasi mga ka-vibes, hindi lahat ng sinabi tungkol sa atin ay nangangailangan ng sagot. At hindi lahat ng argument ay kailangan nating sinasalihan. At hindi lahat ng taong gustong makuha ang reaksyon natin ay deserving ng access na ating peace. Oh, ayan. Pero today, hindi tayo mag-uusap tungkol sa pagiging cold o walang pakialam. Pag-usapan natin kung paano maging kalmado, rational, at may boundaries kapag may taong mahirap pakisamahan. Because mga ka-vibes, protecting your peace doesn't mean you're weak. Sometimes, it means you've finally learned how to choose your battles. Taray, parang very... Ay, hindi ko pa nasa... hello din kay Catherine Tubig, ang aking inaanak sa year 2030. Ayan. And hello kay ano, sa mga sister ko dyan sa church. Ayan. At hello din na kay special shoutout din kay Sis Noni Yumol. So ayun na nga mga ka-vibes. Kung kayo may mga nais i-share sa ating topic this afternoon, eh, pwedeng nyo po. Ayan, akong i-message gaya niyan si Ma'am Elsie. Wow, nice topic. Ayan, makinig ka dito Ma'am Elsie kasi makaka-relate tayong dalawa dito. Miss you, DJ. Hey, I miss you too, Ma'am Elsie. Huwag ka mag-alala. Marami tayong magiging trabaho next week. Mga ka-vibes, don't take everything personally. Ayan, unang-una na sa lahat. Ito ang unang challenge, mga ka-vibes. Ayan, ha? Ito yung unang challenge natin. Kapag may sinabi ang isang tao tungkol sa atin, automatic ang sinasabi natin, may problema ba siya sa akin? May ginawa ba ako? Bakit nga ako sinabihan ng ganun? Diba? Very reactive ang peg natin, diba? Pero mga ka-vibes, hindi lahat ng sinasabi ng ibang tao ay tungkol sa atin. Sometimes, what people say reflects their own perspectives, experiences, frustrations, or assumptions. Shout out kay Kuya Joe Sanchez na sigurado kung pag-uusapan na naman namin dalawa ang topic next week. Sometimes, you know, yun nga eh, nagre-reflect yun eh. Yung mga sinasabi nila tungkol sa atin, nagre-reflect sa kanila yun. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng criticism ay projection. May pagkakataon na kailangan din nating makinig at tignan kung may katotohanan nga ba ito. Pero magandang tanungin din natin yung sarili natin mga ka-vibes. Is there something I need to learn from this? Or is this simply something I don't need to carry? Napakalaking difference nun, di ba? Listen, reflect, then decide what deserves your energy. Mga ka-vibes, yung susunod na punto natin ay napakahalaga. Focus on facts, not the heat of the moment. Kapag emotional yung situation, minsan nauuna yung bibig natin, eh, bago utak, di ba? Aminin nyo yan. Diba? At kapag nakapagsalita na tayo, ang hirap ng bawiin eh. Lalo na pag talagang galit na galit kayo, ang taas ng emosyon mo eh. Kaya kung may taong nagsabi ng something that triggered you, please, ka-vibes, you need to pause. Huminga. Huwag ka munang mag-type ng message. At huwag munang i-post. Huwag munang mag-message ng mahaba. Tanungin mo muna ang iyong sarili. Ayan. Ano ba talaga yung facts? Ano ang sinabi? Ano ang nangyari? Ano ang alam ko personally? Ano ang assumption ko lang? Because sometimes kapag hinahayaan nating lumalamig yung emosyon, mas malinaw nating nakikita ang solusyon. Ito pa mahalaga, natutunan ko po ito eh, yung tinatawag na delaying tactics. Ayan, o, ano yung delaying tactics na yan? Delay your response. Isa ito sa pinaka-practical, mga ka-vibes. Hindi lahat kasi ng message kailangan sagutin. At hindi dahil nakita mo, eh, kailangan mo ng replyan agad-agad. Diba? Pwede mo namang sabihin, teka, pag-isipan ko muna yan, ha. Tapos, pag-usapan natin kapag pareho na tayong kalmado. Or simply, I'll get back to you. That pause gives you something very valuable. Ano po ito? That is what you call control. Control over your words, control over your emotions, control over your reaction. Kasi minsan ang problema hindi naman talaga ginawa ng ibang tao. Ang problema ay yung naging reaksyon natin nang hindi natin napigilan. And of course, napakahalaga nito, let's set the boundaries. Yan. Set clear boundaries, mga ka-vibes. Boundaries are not punishment, no po. Ang boundary ay hindi. Hindi na kita kakausapin dahil galit ako sa'yo. Yan. A healthier boundary sounds like... Hindi ako comfortable kapag ganyan ang paraan ng pakikipag-usap mo sa akin. Or, pag-usapan natin to kapag kaya na nating mag-usap ng maayos. Or, I respect your opinion but I don't agree. This is simple, firm, no unnecessary drama. Because you don't have to convince everyone to understand you, ka-vibes. Sometimes you simply have to make it clear what you will and will not participate in. Check natin yung mga comments sa ating Facebook Live. O, true lala. Relate much kasi para sa amin na di na bumabata, sabi ni Ma'am LC. Hello, tol! Ayan, Rosalyn Delo Menor. Hello, tol! How are you, tol? I hope you're fine today. Oo, ayan, ang aking best friend ng since high school. Rosalyn Delo Menor. Malapit na ang birthday ni Rosalyn Delo. Yay! Birthday na po niya na sa September 22. In-announce! At least di ko nakakalimutan, di ba, tol? NXS, learn to say, I am not sure. Ito ang underrated response, mga ka-vibes. Kapag may nagtanong sa'yo tungkol sa ibang tao, alam mo ba kung anong nangyari? May narinig ka ba? Anong masasabi mo? Alam mo, minsan hindi natin mapigil, gusto natin makisali sa usapan. Alam mo, mga marites. Diba? Pero, pwede naman nating sabihin, I'm not sure eh. Hindi ko alam. Hindi ako involved dun eh. O kaya, mas mabuting sila na lang ang tanungin mo. Napakalaking tulong nito para hindi tayo mapasama. Ayan. Sa mga unnecessary drama. Sa mga chismis. At hindi lahat ng information na dumadaan sa atin, kailangan nating ipasa. Sometimes, silence is simply good judgment. And another thing is ask questions instead of reacting, guys. Kapag may narinig kang accusations or questionable statement, huwag agad mag-conclude. Instead, ask, ano ang nangyari? Paano mo ba nalaman? Ano ba yung basis mo? May nakausap ka ba directly? This doesn't mean kailangan nating maging investigator. It simply means don't build a conclusion from incomplete information, guys. Because once we react based on assumptions, pwedeng lumaki ang isang bagay na sana ay simple lang. And again, not every argument deserves you. Ito talaga. Hindi lahat ng laban ay laban mo, kabaibs. May mga conversation na productive, may mga disagreement na kailangan talagang pag-usapan, at may mga boundaries na kailangan talagang ipaglaban. Pero meron ding mga arguments na paikot-ikot lang eh, actually. Paulit-ulit, walang nakikinig at walang gustong umunawa. Pagkatapos ng conversation, pareho lang na nakakapagod, diba? So, tanungin niyo pong mga sarili ninyo. Will this conversation actually solve something? O kung oo, di pag-usapan. O diba, kung hindi, maybe it's okay to step back. Choosing not to engage is not automatically weakness. Sometimes it's wisdom. Of course, don't let their behavior become your self-talk. Ito naman yung nangyayari minsan eh, yung pagkatapos nating matrigger sa isang tao eh, o matapos tayong matrigger ng isang tao, sila na ang nagsalita pero tayo, isip tayo ng isip, overthink pa more. Diba? Naku, baka tama siya, baka hindi talaga ako enough, baka kasalanan ko, baka ganito talaga ako, ka-vibes, careful. Don't allow another person's words to become the voice inside your own head. We can examine criticism without destroying our self-worth, ka-vibes. If may kailangan tayong baguhin, then change it. But don't turn one person's opinion into your entire identity. Know your worth without needing everyone else to confirm it. And lastly, protect your peace but don't lose your kindness. Napakaganda po nito. Ito yung balance eh, ka-vibes. Kapag natuto tayo mag-set ng boundaries, baka minsan iniisip natin, wala na akong pakialam sa kanila, hindi na ako nakikisali sa kanila, bahala na sila, hindi ko na kailangan kahit sino, okay na ako mag-isa. Hindi po ganun yon. That's a big no. Protecting your peace doesn't mean becoming bitter. Pwede kang magkaroon ng boundaries. Habang mabait ka pa rin naman, di ba? Pwede kang hindi sumagot ng galit. Diba? Pwede kang lumayo without destroying someone. Pwede kang mag-disagree without insulting. Pwede mong piliing hindi pumatol without wishing someone harm. Because peace should make us calmer, not cruel. Diba? And mga ka-vibes, tingnan natin yung mga messages ng ating mga ka-vibes. Kung meron kayong mga nice i-share, share nyo lang sa amin. Mula kay 3916, hi DJ, good afternoon. Pabati po kay Jomarie de la Cruz. Happy birthday sa kanya. From Bacolor, shoutout po kay Jomar Rodman at Patpat ng Bacolor po. Salamat, God bless. Thank you so much, ka-vibes. Ayan, shoutout ko na. Sabi ni Norberto, DJ Amir, kahit naka-buffet po ang pagkain, ang kinakain ko lang po ay gisadong ampalaya at saka kanin at tubig. Pero ako po nakakaubos ng isang plangga ng ampalaya. Wow, ang dami. Yan si Norberto, very bitter. Mahilig siya sa mga mapapait. Yan. Pag kumakain si Norberto ng ampalaya, wala nang papait pa sa mga pinagdaanan ko. Yan, yan. Tsaka na po ako mahihiya pagkatapos kong kumain. Pakisabi po kay DJ Nice kung pwede ko po siyang, pwede po siyang mag-sit in every holiday kasama nyo sa program niya. DJ Nice, oh. Ni Norberto. Ako po, DJ Amir, nasa full of peace of mind na po ako ngayon. Okay lang sa akin kung pagsalitaan man ako ng mga masasama o siraan ako ng sobra-sobra. Okay lang yun. Always naka-rest in peace po ako. Tanggap na tanggap ko po yan. Nag-aral po kasi ako ngayon ng Kung Fu Martial Arts tsaka Arnis de Mano. Interesado ako sa Taekwondo. Norberto! Gigigil mo ako eh. Maraming salamat sa mga messages mo, Norberto, at syempre sa mga ka-vibes natin. At para sa mga nandito, sabi ni Ann John Siamesa, yan, sabi ni Ann John, ay, asan na yun, nawala. Ay, ba't di ko na? Hello, madam. Hello, Ann John, yan. Ayan, at sa mga naka-view, thank you so much. So mga ka-vibes, 151 na, no? Ano ba yung gusto nating tandaan today? Hindi natin kontrolado yung sasabihin ng ibang tao. At hindi rin natin kontrolado kung paano nila tayo i-interpret. Hindi natin kontrolado kung magiging fair ba sila sa atin. Pero meron tayong control over something very important. Ito yung kung paano tayo tutugon. We can pause, we can ask questions, we can look at the facts, we can set boundaries, we can say, I'm not sure, we can walk away from unnecessary arguments. And most importantly, ka-vibes, we can refuse to let someone else's negativity define our value. Kasi hindi naman goal ng buhay na lahat ng tao eh magugustuhan tayo, di ba? Ang goal natin, mga ka-vibes, ay maging taong kaya nating respetuhin kapag tayo na lang mag-isa. At yan po ang ating pag-uusap ngayon. Kung kayo may nice pang i-share sa ating topic, you can text me sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Pwede pa rin naman kayong mag-comment sa ating Facebook Live kahit na natapos na ito. I will read it later. Samantala, babalik po ako makaraan lang ilang mga paalala. At ipi-play natin ang Celebration. Dahil Sabado ngayon. Let's celebrate tonight. Wow, sana all mag-celebrate tonight. Ay, nako. Anyway, thank you so much mga ka-vibes. Ihabol na natin si Norberto, mabilis lang. Ang ganda po ng topic niya, DJ Amir. Narealize ko tuloy na mataas pa po sila. Mataas pa po pala ang pasensya ko at nasusunod ko pa naman ng ikalimang utos ng Diyos. Ano yung... Ako talaga, Norberto. 1:53 in the afternoon. Diyan lamang po kayo. Iyan ko lang po itong live pero hanggang mamaya pa po kong 3 p.m. This is your nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station. GV99.1 sa programang Tita Nanay Time.
1: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A Good Vibes reminder from GV 99.1.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Kavibes, advertise!
2: Huh? Advertise?
1: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com. Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuo sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
3: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kung di sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

we're back mga ka-vibes, 2:51 in the afternoon. Special shoutout lang, nakikinig daw si Sir JV Taniedo Villarta. Hello Sir JV, thank you for tuning in sa ating programang Tita Nanay Time. And thank you so much Sir JV for tuning in. Ayan, nagpapa-special shoutout si Sir JV. At syempre kayo pa rin nakikinig ng inyo nag-iisang programang nakikinig, nagpapayo, walang judgment. At ang inyong safe space, Tita Nanay Time. Ayun. O diba, ang saya-saya sa mabalakat. Kasi na-extend daw yung power interruption. Saya-saya. Ay, nako. Hanggang 4 p.m. na daw. Sabi ni Norberto, DJ Amir, nagpalit ba kayo ng music background? Hindi na po Pretty Woman. Siyempre, Sunday yon. Para may ikaibahan. Siyempre, kapag Tita Nanay Time, dancing queen tayo dyan. Ayun na mga paboritong tugtugan ng inyong mga titang ina. At syempre, pag Juana, no why? Pretty Woman, pag Juana, diba? O ngayon, alam mo na, Norberto. Ayan, again, thank you so much, Norberto, for tuning in. At syempre, tayo naman ay idadako na sa ating tita, quotable. Hindi mo kailangan patulan ang bawat taong nanggugulo sa peace mo. Minsan, ang pinakamatalinong sagot ay katahimikan, ang pinakamagandang depensa ay boundaries, at ang pinakamalakas na reaksyon ay ang hindi mawala ang sarili mo. Kasi hindi lahat ng laban kailangan nating ipinapanalo. May mga laban na ang tunay na panalo ay hindi mo na pinasok. O, diba? Okay, mga ka-vibes. Tingnan natin kung ano ang ating weather for this day. Oo, mula sa pag-asa, eto na naman siya. Ang habagat. Bow. Ayan, nakaka-apekto po ngayon sa western section ng Southern Luzon and Visayas. Sa Western Visayas, Occidental Mindoro, at Occidental, ayan, and Palawan, syempre, scattered skies with scattered rains. Scattered sky? Cloudy skies, ngani. Sorry. Sorry na. Cloudy skies and scattered rains and thunderstorms. Alam nyo, minsan mga ka-vibes, mas mabilis yung mata ko kaysa sa binabasa ko. Yan ay dala pa rin ng habagat. Negros Island region and Zamboanga Peninsula, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dala pa rin yan ng habagat. Metro Manila and the rest of the country kasama ang Pampanga, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil naman dyan sa localized thunderstorms. So dito sa bandang Luzon, medyo nag-time out muna sa habagat. At sana tuloy-tuloy na yan. Kaya pansin ninyo sa maghapon, maaraw, pagdating po ng gabi, medyo umuulan-ulan. Yan, hindi po yan hatid ng habagat. Ito po ay dala ng mga localized thunderstorms. At tingnan na natin, baka may humabol pa sa ating mga messages kanina. Ayan. O sabi ni Geblas Makasoko. Tita Siron, hello. Hello daw sabi ni Asher. Ayan. Hello Asher. Ayan, si Asher po ay nasa Qatar. Kasama po ang aking brother, si Ton Morales, and ang aking sister-in-law na si Jeng Morales. At ang kanilang
eldest boy ay nasa Saragossa. Hello kay Blue at syempre sa Bao family. Oh, batiin ko na rin syempre yung Morales and Reyes family sa San Jose Nueva Ecija. Ang aking family there. Mga ka-vibes, so ayan ha. Tandaan nyo, there will always be people who misunderstand you. And there will always be people who have opinions about you. There will always be conversations that will test your patience. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mo nang dalhin lahat yon pauwi. Pagkatapos ng isang mahirap na araw, gusto nating umuwi na may peace of mind. Kaya kung may mga conversation na hindi naman nakakatulong, pause. Kung may mga taong gusto lang ng reaksyon, don't automatically give it. At kung may issue na kailangan pag-usapan, pag-usapan ng maayos. At kung may mga boundary na kailangan mong sabihin, sabihin ng malinaw at may respeto. Because at the end of the day, mga ka-vibes, your peace is not something you should hand over to everyone who knows how to push your buttons. At ito si DJ Amir, ang inyong titang ina. Bago magpaalam, ay humahabol. Hello kay Ma'am Alice Dungka Dairit. Hi Ma'am DJ Amir from Vauci, DO Mabalacat. Hello sa mga taga Vauci. Ayan, na mga desk officers ng Mabalacat. Violence against women and children desk officers. Ayan, mabuhay po kayo sa mga pinagdadaanan yung kaso araw-araw. Yon.

0: Always sa barangkado, mga riba, ang alangala. Ang gandang hindi makita-kita kung saan banda. It's DJ Gandara na maganda na sexy pa. Diba gusto mo yun?
1: Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel.
0: Yes, ako nga po iyan. Ayan, maganda, maganda, maganda ang hapon, mga ka-vibes. Kayo nga po ay nakatutok na sa programang inaabangan nyo at mula alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. Yan nga po ay sa programa nyong Dare to Queer. Speak loud, leap proud, dare to be you. Yes, ka-vibes, today is September 19, 2026. Taong kasalukuyan, ikatlong araw ng Sabado sa buwan ng Setyembre, mga ka-vibes. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Maganda lang hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, sa ating mga rider, pedicab driver. Ayan, maganda lang hapon po sa inyong lahat. Sa mga ka-vibes natin right there na kanina pa nakabukas sa kanilang mga radyo at nakatutok, thank you so much for making GV 99.1 as your background. Ano naman po ang ginagawa ninyo ngayong hapong ito? Bagamat subalit tatapuat, yes, medyo makulimlem na maaraw-araw. Di ko alam kung ano magiging sitwasyon na naman natin mamaya paglabas ni DJ Gandara sa radyo. Correct. Dahil bago-bago nga pong mga ka-vibes ang ating panahon, make sure to bring your umbrella and come prepared, right? Kapag lalabas tayo palagi sa bahay. Correct? Correct. Pwede nang mangarap. Gusto niya yun. Alam niyo, di nanonood si DJ Gandara noon. Pwede nang mangarap. Hindi ko alam yung sunod. Ayan. Yes, mga ka-vibes. Ayan, bye-bye DJ Amir. Thank you so much. Have a great day. Stay safe. You stay beautiful and lovely. Ayan. Kumingiti yung palabas. Thank you so much DJ Amir. Ayan, napakabuting puso ng aking co-DJ na si DJ Amir. And of course, yes, mga ka-vibes, as we are now on the first hour of our program for today, I hope you are loving our playlist that we have for today. Yes, mga ka-vibes, dahil nasa mid of September na tayo at pa-October na naman tayo, right? Ang bilis ng panahon. And kung ano mang way ang pupuntahan nyo, mga ka-vibes, kung ano man ang mga pinaplano nyo in the last 3 months of this year 2026, always remember, what's meant for you will always find its way to you. At yan nga po ang ating quote of the day, mga ka-vibes. What's meant for you will always find its way to you. Right? Ka-vibes, September na naman, right? At September mid na. At dahil September to remember vibe tayo ngayon, mga ka-vibes, this is a perfect time to pause kahit sandali at mag-reflect sa mga nangyayari sa atin, mga ka-vibes, sa ating mga buhay-buhay, right? Alam nyo, mga ka-vibes, minsan may mga bagay tayong gustong gusto, right? It could be either a relationship, opportunity, dream, or kahit isang tao, right? Pinipilit natin, hinahambol natin, at minsan tinatanong natin, bakit hindi para sa akin? Ay, ano yun? Diba? Pero, mga ka-vibes, no, baka naman kasi ang sagot dyan, hindi pa o hindi talaga, right? O hindi pa talaga para sa'yo. Sakit mo naman dun, DJ Gandara. Eh, yun talaga yun eh. Kasi ka-vibes, no, kung talagang para sa'yo, hindi mo kailangang pilitin ang mga bagay-bagay. Maybe it won't happen exactly when you want it. And maybe hindi rin siya darating the way na ine-expect natin, right? Pero somehow, mga ka-vibe, what's meant for you will always find its way to you, right? Kaya ngayon, September to remember, mga ka-vibes, instead of remembering only the things that we lost, let's also remember that the things we found, that there that there's a beautiful things happening to us, right? It could be either a blessings, opportunities, or probably people around us, or probably moments na hindi natin pinilit pero dumating sa tamang panahon. Sometimes, ka-vibes, letting go is not giving up. It's making space for something better. Kaya naman, mga ka-vibes, ano ang isang bagay na dati mong gustong gusto pero natutunan mong bitawan? And ano yung magandang bagay na dumating sa'yo pagkatapos? Right? So that's our question, mga ka-vibes. Again, ano ang isang bagay na dating gustong gusto mo pero natutunan mo na lang bitawan as the times goes by, right? And ano yung mga magandang bagay na dumating sa'yo mismo pagkatapos ng pangyayaring iyon? Ayan, sabi naman, eto, hello muna. Ang init na naman akin ng phone. Eto naman po sila. Umaarangkada na ang kating mga ka-vibes right there. Sabi ni ka-vibes 7969, good afternoon DJ Gandar. Pakiplay naman po ng Release Me by Gretchen. Ayan. By Agnes pala. Sabi ni Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Ayan. Dahil favorite mo yan, ikaw na tuloy yung nilalagay kong ano, no? Author nung kumanta. Si Gretchen talaga. Ayan, sabi naman ni Kamar 3016. Hi, DJ Kandara. Pwede mong pa-request ng Every Time We Touch by Cascada. Salamat po. Sige, ha. Ilalagay natin sa ating playlist yan. Sabi naman ni Kabibes. Norberto, ayan. Kompleto na araw ko, DJ Kandara. Narinig ko na po kayo. Aww, nakakatuwa naman yan. I hope that I'm making your day better with my presence, not with my absence. Sorry. Alam niyo mga ka-vibes, ito mga nagdaang araw, meron akong, hindi naman po si DJ Gandara sikat na sikat, no? Minsan magugulat na lang ako, may nag-a-approachahin, kayo po si DJ Gandara. Siyempre, hindi naman po tayo kasikatan na ano. Ayun, sasabihin ko, opo, ayun. Approach lang kayo, no? Sabi ko, pasapin nyo lang, huwag kayong mahiya sa akin. Lalo na pag nakikita nyo ako sa podcast live, minsan nagugulat na lang ako, nakita ko po kayo sa Facebook. Anong ginagawa ko tuloy sa Facebook? Hindi po nakalive po kayo. Ah, okay. So, sige lang, approach lang kayo sa akin. Say hi, hello, gano'n. No, I don't mind. Ayan mga kabibs, oras na lang 3:56 in the afternoon. What is your take of vibes in our code of the day? What's meant for you will always find its way to you. You can share your insights in our text 9096706957 68 or 09085164466. Sa ating mga kabibs right there na bumabiyahe ngayon, saan man kayo papunta, mag-ingat po tayo sa pagmamaneho on our way. Alright. In fact, I like it. Though I'm terrified. At dahil marami na prepare si DJ Gandara ngayong araw na ito, magpa-party-party tayo at the same time with the Senti Mood with the Afternoon Vibe.

Magbabalik po si DJ Gandara maya-maya lamang. Ito muna ang kantang Butterfly Wings by All City. Dito pa rin nga po yan sa programa niyong Dare to Queer with DJ Gandara.

Oh wow, that's so easy to fall in love by Olivia Dean. Only here on your number one and favorite Good Vibe station, GV99.1, your Good Vibes. Yes, di ba? Gusto niyo yun. Yes, ka-vibes, kasama niyo pa rin nga po yung isang Joseph Fantasia. It's TJ Gandara para sa programa niyong Dare to Queer. We are now down to our second hour of our program for today. Ang sarap sa feeling, no? Di ba? Yung talagang kanta ni Olivia na tipong you will fall in love with yourself at first. Because again, mga ka-vibes, with our quote of the day, what's meant for you, rather, will always find its way to you, right? Palagi yan, mga ka-vibes. Kaya kung ano man nangyayari ngayon sa'yo sa buhay mo, sa path na tinatahak mo ngayon, again, what's meant for you will always find its way to you. Maganda ng hapon po sa ating mga ka-vibes na kanina pa nakatutok. Thank you so much for choosing GV99.1 as your background. Sabay nga po tayo napapakinggan nationwide. You can listen to us via www.mixlr.com/GV991. At mamaya pong 5 p.m. live si DJ Gandara on our Facebook page, on our podcast live. For our podcast live, that's www.facebook.com/GV991 or search on your Facebook search bar GV99.1. Yung tipo ang sarap mahalin yung sarili, right? But at the same time, masarap din naman magmahal, di ba? Sabi nga ni Tito Will ay... Ayon. Ayan, sabi ko sa inyo. Si Tito Will po yun. Ikaw ang bibibigin. Ano daw? Sinasabi ko sa iyo eh. Kaya mga ka-vibes, ano man ang kaganapan natin sa buhay ngayon, yung tipong hindi mo pa nakikita, masyado pa siyang blind, masyado pa black, right? Second hour.

truly, it's DJ Gandara. Yes, G. Na always sumarang kada umari ba ang ngalangala? Ang gandang hindi makita-kita kung saan banda, it's DJ.

at Yes, Yes, Yes, Maca Vibes. We are now down to our last hour of our program for today. There you have it. Ayan. Sana mabigay naman bumigay naman ng bonggang-bongga ang ating podcast live for today. Because right earlier, sana gumana siya. Kasi mga kababs, just to be transparent, kasi kanina sabi ko babalik ako mga 5 p.m. diba? But right after 5 p.m. hindi ako nakabalik. Oo. Hindi siya namimigay ng mabuting internet connection kanina. I don't know. Kaya sa mga kababs, kayo na nag-aabang kayo na sa pagbalik ng DJ Gandara sa radyo. Pasensya na. But yeah, we are now so live on our Facebook page. You can visit www.facebook.com/GV991 or just simply search on your Facebook search bar GV99.1. At yes, mga kabibs, doble yung live ko. Nakalive ako sa personal ako. Nakalive din ako sa GV dahil ayan. Dahil marami tayong gustong masagap ngayong araw na ito. Ayan, sige, sige. At oras natin mga kababs, it's 5:52 in the afternoon. Ang oras na yan, hitid sa atin ng Delicious Dough. Kababs, order na from any of their branch Delicious Dough Pizza for as low as 229 peso. They are all open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. At yes, I just want to say hi and hello kay Vincent Malapre. Ayan, pa-shoutout from Cavite po. Ayan, shoutout kay Vincent. Thank you so much for watching on my personal account. Ayan, mag-end live na ako sa personal account ko dahil naka-live na tayo sa ating podcast live. Ayan. Again, mga ka-vibes, visit on Facebook, GV99.1. At dyan niyo po makikita si DJ Gandara right now.

At ayan, i-share lang po ni DJ Gandar ang ating podcast live. Para marami tayo makasama ngayong oras na ito, mga ka-vibes, habang tayo ay naka-live sa Facebook page ng GV99.1. Ayan, nakita ko na po ang ating podcast live. There you have it. Ayan, share lang po ni DJ Gandara. Ayan, there you have it. Na-share na po ni DJ Gandara. At yes, today is Saturday, mga ka-vibes. Ikatlong araw ng Sabado sa buwan ng Setyembre. At yes, kanina pa natin pinag-uusapan ang ating quote of the day. What's meant for you will always find its way to you. Drinks in the bar. As we are talking about this topic, mga ka-vibes, dahil nga po September na, at dahil September to remember ang vibe natin ngayon, this is the perfect time again, mga ka-vibes, to pause kahit sandali at mag-reflect sa mga nangyayari sa buhay natin, right? Dahil minsan may mga kabay sa mga may mga tipong gustong-gusto tayo. It could be either relationship, opportunity, dream, at kahit isang tao na gusto nating makamtan, right? Makuha. Right? Pinipilit natin yung mga bagay-bagay, hinahabol natin, pero hindi naman pala para talaga sa atin yung mga pagkakataon o yung taong yun o yung opportunity na yun. Diba? Kaya minsan mga ka-vibes, mapapasabi ka na lang talaga kay Like Kagairano na meron din naman palang ganda ang buhay. Pwede naman mangarap. Diba? Pwede naman palang mangarap ng ikaw lang, diba? Meron din naman palang ganda ang buhay. Pwede naman mangarap. Sinasabi ko sa inyo eh. Pwede naman mangarap, mga ka-vibes, but make sure that dream na pinapangarap mo, diba? You will include an action at the same time. Again, diba? That pangarap, dapat may kasamang action yan. Again, darating tayo sa punto na what's meant for you will always find its way to you. But of course, samahan natin ng sipag at tiyaga. Isn't it? We bless the rains on Cornelius Street. Merong ka-vibes right here na nag-send ng kanyang text message kanina. Let me just read it here. Sabi ni ka-vibes, 3345. Good afternoon, DJ Gandara. Maganda na, sexy pa. Oh, wow. Ayan. Pa-shoutout po sa, ayan, sa isang electric distribution company dito sa Mabalacat daw. Ang tagal po nang walang kuryente magmula 5:40 a.m. hanggang 4 p.m. Wala naman pong announcement pa, request naman po ng Christmas and our hearts ni Jose Marie Chan. Sige, hahanapin ko yan. Talaga bang walang kuryente? As of the hour, it's already 5 p.m. or magsisix na, wala pa rin kuryente. Keep us updated, no? At yes, mga ka-vibes, oras na rin 5:57 in the afternoon. Meron po tayong pinag-uusapan yung araw na ito, but let me just check our podcast live for a quick moment. There you have it. I just wanna say hi and hello to Mama Norminda Capal. Ayan, hello.

0: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Worried about obesity, high blood cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, Amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
4: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
4: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

we have another one here from Lance ng Bicol. Sabi niya, inend mo naman TikTok live po DJ Vern. Mahina kasi signal ko DJ Vern. Ano ba yan? Kakatampo. Ay, grabe. Nagtampo si Lance. Ano kasi, bigla na lang siyang nag-end. Tapos ayan, naka-live na ulit tayo sa TikTok. Balik ka na. Nako. Anyway, yun nga. With that being said, right now mga ka-vibes, we're live on TikTok, of course, sa ating account na GV99.1. Sabi ni James Tollens, ayan sabi niya, Burr month na pero naka-black ka pa, ang saya mo. Grabe naman. Favorite color ko kasi yung black, kaya ayan, madalas talaga ang suot ko is color black, mga ka-vibes. Anyway, mga ka-vibes, balik muna tayo sa ating mga tugtugan. Here, I'll be playing, yung request na kanina na Maybe by Reiko, mga ka-vibes. If you wanna, request more songs, you can send it to, of course, sa aming text lines. You can send it to 0967-069-5768 at pwede rin naman sa 0908-516-4466. For now, mga ka-vibes, I'll be playing nga yung, Maybe by Reiko. Stay tuned and keep listening sa inyong number one good vibe station, GV99.1, your good vibes.

0: spreading the good vibes anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GB 99.1. This is DJ Vern, ang inyong K-pop friendly, and of course, still in our program, YK. And it is now 8:47 PM, mga ka-vibes, and we're back sa ating program nga. And sige, sabihin ko na sa inyo agad kung ano ang ating topic for today. Ano na naman ba ang aking isi-share? Ano na naman ba ang aking katanungan? Giling-giling ko mapapa, ooh, mapapa, ooh. Very simple lang naman. Minaisip lang kasi ako kanina habang naliligo ako. Yes, habang naliligo talaga ako, naisip ko yung tanong na to. Eto, yung my question is, my question for tonight is, ano ang music taste mo, ka-vibes? Again, my question is, what is your music taste, ka-vibes? Kasi naisip ko lang kasi kanina na nung habang nagpapatugtog ako, sobrang ano, lawak. Sobrang ano, ibang-iba yung genre, ibang-iba yung vibes ng mga pinapatugtog ko, diba? So yeah, gusto kong malaman kung ano ba ang music taste ng ating mga ka-vibes. Of course, kung gusto yung sumagot sa ating ano katanungan for tonight, you can send your answers to 0967-069-5768 at pwede rin naman sa 0908-516-4466. Anyways, mga ka-vibes, shoutout ko lang yung mga nanonood sa live natin right now sa TikTok. And of course, sa mga ka-vibes natin na nagme-message right now. Shoutout pala kay Ka-Vibes Ellie. Kanina nasa ano live siya. Yan, nakaka-miss kasi last time nakasama ko siya dito sa ano sa program ko na YK. And of course, shoutout din dyan kay Lalance, kay La Karen. Of course, sa mga nanonood sa ating live. Si Abby Sala din. Anyways, mga ka-vibes, we'll be playing more music here, but for now, we'll be playing some advertisement before that. Of course, stay tuned, mga ka-vibes, again. Keep listening to inyong number one good vibe station, GB 99.1, your good vibes.
1: Hey, ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GB 99.1.

0: Annyeonghaseyo, mga ka-vibes!
1: I'm begging you!
0: This is still DJ Vern, ang inyong K-pop Frenny, and of course, this is still our program YK, where we talk about kaganapan, kasiyahan, and kituwaan! It is now 9:14 PM, mga ka-vibes. Yes, kung nagtatanong kayo, overtime na naman ako. Lagi naman. Wala kasi. Nag-enjoy kasi ako sa music eh. Kaya ayan, napahaba ang mga listahan ng music. Anyway, sige, bilisan na natin. Question ko kanina is, ano ang music taste mo, ka-vibes? Again, my question is, what is your music taste, ka-vibes? Ayan, if you want to answer, may mga sumagot na dito. Pero kung gusto mong humabol, you can send it to, of course, sa aming text line 0967-069-5768. And pwede rin naman sa 0908-516-4466. Anyway, ayun, natanong ko na siya kanina. So, ayan, sagutin na natin. Basahin na muna natin yung mga sagot ng ating mga ka-vibes. We have here from Batusay. Ayan, sabi niya, ang ano daw sa kanya is, old song like Carpenter, and yung paborito niya daw, Can You Read My Mind, theme song ng movie na Superman. Can you play it please? Ayan, sabi ni Batusay, thanks. Sige. Sabi naman ni Lance kanina, ayan, sabi niya, mga bet ko yan na old rap songs kaysa sa mga bagong labas na rap songs. Ayun. Pero ito, bago pala yon, sabi niya, depende sa mood ni J. Vern, pero mas gusto ko na old rap songs, yung pang Jejimon ba? Mga Curse One daw. Ay, nako. Pero totoo, dati pinapakinggan ko din yung mga ganon. Sabi ni 6814, ayan, sabi niya, kundi man po. With tawa na hehehe. Ano ba yan? May patawa pa siya. Ayon, kundi man daw ang sa kanya. Pero grabe, no? Sobrang diverse talaga ng music taste ng ating mga ka-vibes. For me kasi, sige, syempre, sasagutin ko rin ang aking question, di ba? Ano bang music taste ko? Alam naman ng mga nakikinig sa akin na, of course, yun nga, yung mahilig ako sa K-pop music, sa P-pop, and sa mga pop songs. Pero kasi, yun yung madalas na pinapatugtog ko here. Pero, sobrang ano talaga, kung kasama ko kayo tuwing nakikinig kayo ng music, magugulat kayo na pinapakinggan ko pala yun. Kasi mahilig din kasi talaga ako sa mga old songs. Alam niyo yung mga Carpenter din, oo. Carpenters, yung mga sa Wham, yung mga sa ABBA, pinapakinggan ko rin yung mga ganon. Sila, si Bonnie. And sa ano din alam niyo ba, minsan yun nga nakikinig din ako ng mga classic music, mga ganon, classic, yung literal na classical ba, yung mga instrument pa. Totoo, mga ka-vibes na ako, as in yung mga, alam niyo, yung mga kaila Chopin, yung mga ganong vibes. Yes, nakikinig rin ako ng ganun. Very malawak talaga ang music taste ko. Yeah, share ko lang. Share ko lang, mga ka-vibes. Syempre, sagutin ko yung sarili kong tanong, diba? Anyway, mga ka-vibes, ayun. Sabi daw nila, sakala ko Bon Jovi, DJ Vern. Oo, actually, gusto ko rin yung mga kanta ng Bon Jovi. Basta yun. Yung mga ano nila, mga old songs din, oo. Kasi, ewan ko nasa ano, siguro namin to. Nasa family ba? Mahilig din kasi sa music talaga yung buong family ko. Anyways, ano, in the end naman, kahit anong music taste pa yan, syempre ma-appreciate natin yan as long as we love music talaga. And of course, if we wanna share the good vibes, diba? Anyway, mga ka-vibes, it is now 9:19 PM. And magpapaalam na nga ako. Mga ka-vibes, sa mga nagda-drive, as always, na palagi nating sinasabi, sa mga nagda-drive po right now, ingat-ingat po tayo dahil hindi dapat tayo ang maging cause ng mga aksidente. Keep your eyes open. Tinatanong ni 6814, rocker ka po ba? Nako, ano, sa lahat ng genre ng music, siguro ang hindi ko pa napapakinggan, yung hindi ko pa talaga napapakinggan or yung talagang nagdi-deep dive is yung mga heavy metal. Pero try ko, no? Sometimes, siguro. Siguro, medyo rocker. Depende kung anong ano mo, anong definition mo ng rocker. Anyway, mga ka-vibes, yun nga, again, magpapaalam na ako na ano pa yun, na sidetrack pa ang person eh. Yung mga nagda-drive po right now, ingat-ingat po tayo sa daan. And sa mga pauwi po, naway makarating kayo sa bahay nyo ng ligtas. And of course, pahinga well, sleep well, mga ka-vibes. Again, this is DJ Vern, ang inyong K-pop frenny, and this is our program YK, where we talk about kaganapan, kasiyahan, and kaytuwaan. Our program is every Saturday, 6 PM to 9 PM, mga ka-vibes, and I'll be with you again next week. For now, I'll be playing here yung ano, yung nire-request ni Batosay na Can You Read My Mind? Ayan, sige mga ka-vibes, naway makatulog kayo ng mahimbing. Thank you, again, stay tuned mga ka-vibes, and keep listening, always keep listening sa inyong number one good vibe station, GV 99.1, your good vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa Soundtrip, kantahan at